0: Jamen her til Kakata Kata. Jeg fucker mig til Kita Leo, Takawa og Toto Ko FM.
1: Ko tēnā i whakatau ki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnā i whakatau ki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
2: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
5: He tino tāonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo rangatira.

0: wai rā e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā wai rā ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaake anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā mātua tūpuna, ki ngā uri whakatupu.
1: Yeah. Ice.